Kita man siya dang bisi may pwede sabi tension sa tabi mo may naglak sa sabi sa tuwag ngawa tanganang sekali-kali kita man top ka pingingan niya ngayon orang bukay laban kita ipon ngay dano oras nga pa piyay ka ban pasanto ariaku Gordon John bagulay nga Radio Malaysia Sarawak YFM.